ko pelo mo alade mo yan oluwa won ni beru ba mo nuru a mo peda sugbon emi gangan oyin omo mo mo wi pe o te se fun mi ko se sakawe ko se fenu oyin.